0: ndị otu na ndị a na-anyịsa arụ ọrụ agbagburukwara agbagbu mere eji ga aga nara ha ọdị isi ya.
1: Nene na boy na 08160.

0: Ricky. Ojo to ma.
1: Ojo to ma la la go ni ojo ma.
0: Eh,
1: ti ma la. Ojo to ma ni.
0: Nde o
1: awa hono, awa na hono, na awa hono.
0: Awa hono ma o.
1: Eh. E lo mi credi da tempo.
0: Emo.
1: Awa hono ma.
0: Eh eh. Anyị ekelela gị.
1: Nwaanyị ahụ alakala m oge lakwuo. Nke nwaanyị ma nwaanyị ma ihe ndị ya gara yara. O nwere abalị ihe ihe ụmụ agbara abịa n'otu nwa ya na-achọga ya achọga. Ya na nwa. Nke mesịa ọrụ bụ ọrụ ahụ ọnwụ na ọma na ọma ahụ. Akwa ọrụ ahụ ka ọrụ ga-alụ nwaanyị ya. Enweghị ekwesị were na-eji aka uru. Mba. Ọgwụla ihe mma. Nyere ma ọ gara aga n'ụsa ahụ ya ji ekwela mgbe ahụ gaa chie Jizọs ya na-enwe onye ahụ ọ ga-achọ ya ọtọ.
0: Ahụ gịnị?
1: Ọ hapụ na ahụ ole olu.
0: Ahịa m se ka ikwu onini.
1: Ọ hapụ na ahụ.
0: Hapụ na ahụ ahịa ọla na ya.
1: Ọ bụ na kpuo.
0: Ọ hapụghị ebe mmadụ nọ. Ihe ọjọọ na-agaghị emetụkwa onye ahụ.
1: Ọ na-eji okwu pụta ọrụ maka ọrụ ahụ taa.
0: Okwu na ekwentị ya ihe eji akpọ ya n'ọzọkwa nsogbu adịghị mana ihe ọ na-akọwawo na nwaanyị ahụ na-ebe
1: ihe ọma ala
0: kpọrọ ụmụ ya wa na nwoke ahụ ebe o tiburula aka na ihe ọjọọ na ndụ ha nọzikwa na jinja. Ọ dị mma. Ịbụọlachi ụtụtụ ọma. Mgbe nke a kụpụla kwachi anyị azụ ịrụla ọkawụ 081-6063-6187. Gịnị bụkwanụ Igbo Amaka? Ọkụ ihe omume na-echetara anyị asụsụ anyị, egwu anyị, omenala anyị na ihe niile metụtara ndị Igbo. Ịgwa anyị mabata Kigo Radio ga-enu ka anyị na-aga n'iru. I'm not alone.

0: organisez ben ga ganiru
1: ay go patarono
0: ederede
1: ona mise de batar ni maka isi okwa
0: ay gina aka no
1: no
0: tsa
1: ona mundo de de pasanya mo dia ko chiden ma osilase
0: World Bank
1: de tani ederede o ke lele zinwa ina no na beke ka kwa hinse ani omo mo ma o na adere ani mo ma adere kwa na gen ma uri ako chiden ma asina dika asira ikuputa na wanyi agbara bagawa benna ya wanyi mire kime iwo polo osu wanyi mire kime omu ke ga dapuru ndogo gi ya wu nne na nna nne gi na umu nne ya ebe ha ọma ha ka na ya wu nne na nna ya iji nwayọ gba ha na onweghị ihe dị otu ahụ ede na ihe dịka na otu ha si na-atụ ụjọ maka iwu ya ma ọ ji ofu mma ha ji gbazuru ahịa ma nwanyị ga-ata nwanyị ahụ na steepu otekiri ya bụ nwanyị ga-ata ya otu o siri gbara gbagawa ebe nne na nna ya na ihe ga-enwe ugbu a wụ na otu ị ga-esi mata famili gị mee ka ndị mụrụ ya mara na aka gị dị ọcha ihe ọwụghị ji chọọ ịprotekti onwe gị maka ndị ọjọọ iwere ndụ gị n'ike maka na ihe na-eme n'obodo anyị naijiria ugbu a enweghịzi onye dị ya onweghị dịzi safe na obodo anyị ime ihe ga-emenu ka a hapụ iwu gị echeghị na ọrụcha ihe ọjọọ kama ọ dịpendịrị otu isiri mee ya ebe ọwụ na onweghị ihe ị na-eme na-awụghị ka ịhapụ ịnwụ n'ike gbaa mbọ gaa mitie ha ka gị na ha kpaa ịkwụkwanụ ha nkwa onwe ihe ọwụla ga-eme nne gị na ụmụ gị gbọrọ na akara egwu nke abụọ
0: ọ dị mma onye ọzọ m ji ederede ya ebe a ugbu emeka ọsị na emeka nwa jizọs ọ sị na o si irete na-edebatara anyị ede nwoke ọma ka m gwakwa gị nke nwe eziokwu ị gara agaga baịgakwara agbara wee baịgarala agbara ebe ị nọ na ị na-ekpere chineke ịnwere imechara nwekwa ụlọ ebe ị na-anọ na-ekpere chineke elekwenu ihe mere na iji gaga tigawa aka na ihe ga-egbochi gị ndụ gị mmadụ ji ndụ mmadụ onye dibịa ahụ ị gara na nke ya ma wee bịa na shrine ahụ ị gara ma ị nọbịa na ha na-anwụ anwụ onwe ha na-anwụ anwụ ma ọ bụrụ na chineke si na onye ahụ ga-anwụ akwụkwọ nsọ mere ka mma ọ sị na our life is hidden in Christ and Christ in Jesus nwete a ka o siri dee ya ọ bụrụ na ị gara gaga mgbe ahụ ị welitere n'okwu gaga tiga onwe gị na ihe ọjọọ ahụ mgbe aka ijiri kpọbata arụsị na ime ndụ gị ma n'ime ezinụlọ gị enweghị m ike taa nwunye gị na ọ wapụrụ ọsọ gbalaga kpọrọ ụmụ gị gbapụ maka onwe gị onye

0: biko ọ na-akọwa na ndị uwe ojii a na-amụ na ọ na-awụtara na ha aka n'ehihie n'ihe mere ha jiri mụ awụta awụ eziokwu
1: ọ ga-amụ na ọ sị ọtụtụ ndị uwe ojii ụfọdụ na ha na-emecha ihe ahụ iji chekwa onwe ha ọ dị na ọpịa na aka ya egbufu ha
0: maka ịga n'ihu na-ewerekwe ndị na-akpọ anyị ọka 081 60 63 61 87

Ofero kibwa ma ogwoso anapta PhD nke onwa September eruela ogade na sonda bu abali si nke onwa September ndi siga hozo ndi muro ga kije ndi ekwensu krabo aga topota ndi poria chichiche kansa onye wa ga emeka ha wona onwe ha ai gwe mu feel abo nani nke bidibido ushiro kaka feli krishi si start wasa 8:30 eben kapo kibido ushiro kafe eli krasa to 8:30 wasa 1:30 na priest barako dusana shaga madu imu state nuso elmehi bishop court koga kpoto chineke neje ofero kibwa ma ogwoso na napta we napta otun de madu chichiche an melesa na gike no fera arab kalebia chineke gosie gi Chineke ona na ona ye ejima Jesus na bekute gi na abali Tuesday bo abali mbo nke onwa September na ska mara Chineke bara ga ba no so puri che umu Chineke ono mara na taa ka ibidoro ekpere nke total victory ebre no bono ke total victory ka deji aba na emba montu nke afo nile taa bo Tuesday ba abali mbo nke onwa September kai bitoria oburu ni nwana akwa ekpere gi biko odi pa ni ge weta akwa ekpere ga hu gwa kai bito ikpe ekpere ta ise praya bo obara Jesus nye mu meri zuru oke obara Jesus nye mu meri zuru oke soro m ga na akwa mkpuge isi iri na abuo agamago amukwu nke iri na otu ndi ahu we merie ya n'ihi obara nwa atụrụ ahụ na n'ihi okwu ama ha ha ahụghịkwa ndụ ha n'anya ruo ọnwụ ndị ahụ wee merie n'ihi ọbara nwa atụrụ ha ahụghịkwa ndụ ha n'anya soro ga n'akwụkwọ ndị Kolosi isi mbụ a ga-agụ amụkwu nke iri na atọ na nke iri na anọ akwụkwọ Pọl degara ndị Kolosi amokwu nke mbụ isi mbụ amokwu nke iri na atọ onye dọpụtara anyị n'ike nke ọchịchịrị wee webiga anyị n'ala eze nke ọkpara nke ịhụnanya ya onye anyị nwere mgbapụta anyị n'ime ya bụ mgbaghara mmehie niile anyị achọ m ibido site n'ịgwa gị na mmeri nke Jisọs nyere anyị bụ site n'ọbara ya akwọsọsị ha wee merie onye iro ahụ site n'ọbara nwa atụrụ ahụ mgbe Adam na Ifu mehiere mmehie a bụ ịdị iwu nke Chineke onye dara iwu nke Chineke ikpe ọmụma nke iwu ahụ ọ dara ga-abịakwasị n'elu isi ya ọ bụ ihe ndị bekee na-akpọ legal consequences ekwensu bịa nwee legal claims n'ebe nwa Chineke nọ ya nwee ohere na-etinye ọrịa na-etinye ibu dị iche iche n'ime ndụ nwa Chineke mana mgbe Jizọs bịara ya wee were ọbara ya wee kwụọ ụgwọ wee gbapụta anyị nke a meziri na ekwensu enweghị ike ọbụla n'ebe nwa Chineke imegide anyị so site taa ruo n'abalị iri atọ nke ọnwa anyị ga-aga n'iru wee na-ekpe ekpere imeri ekwensu imeri ndị agha ya imeri ndị mmụọ ọjọọ imeri ụwa na mmadụ ọjọọ nọ n'ime ya anyị ga-emeri ha site n'ike nke dị n'ọbara Jesus Christ so achọ m ka ikwuru n'okwu Chineke dịka m ga-akpọpụtasị mkpụrụ ekpere a ugbu a soro m kpee ha wee were ọbara Jesus nwee mmeri zuru oke tie ya etie ọbara Jesus kwuo okwu mmeri n'ime ndụ m niile n'aha Jesus ọbara Jesus gbalie elu kubiere m okwu mmeri n'ime ndụ m niile n'aha Jesus mepụọ gị dịka ị na-ekpe ekpere ọbara Jesus ga-enye gị mmeri na ndụ gị niile ọbara Jesus
dị wetara gị mmeri na ntụbi niile. Mepụọ ọnụ kpee ekpere. Ọbara Jizọs wetara m mmeri na ntụ m niile. Ọbara Jizọs wetara m mmeri na ntụ m niile. N'aha Jizọs, amen. Ekpere nke abụọ. Ọbara Jizọs, napụta m pụọ n'ike niile nke ọchịchịrị nke tinye ibibi ndụ m. Tie ya etie. Ọbara Jizọs, napụta m pụọ n'ike niile nke ọchịchịrị nke tinye ibibi ndụ m. N'aha Jizọs, mepee ọnụ tie ya ọzọ. Ọbara Jizọs, napụta m pụọ n'ike niile nke ọchịchịrị nke tinye ibibi ndụ m. N'aha Jizọs, mepee ọnụ gị kpewe ekpere a. Napụta m pụọ n'ike niile nke ọchịchịrị nke tinyere ibibi ndụ m. Napụta m, napụta m, napụta m, napụta m. Mepee ọnụ kpewe ekpere a. Ọbara Jizọs, napụta m pụọ n'ike niile nke ọchịchịrị nke a na-ezipụ ibibi akara aka, nke a na-ezipụ ibibi ndụ m. Mepee ọnụ gị. Ekwubie m okwu nye gị n'abalị ya. Ike ọchịchịrị ọbụla nke zipụrụ ka o bibie ndụ gị, ka o bibie ebe isi eri, ka o bibie ebe isi arụ ọrụ, ka o bibie ezinụlọ gị, n'aha Jizọs. Ọbara Jizọs, bibie ya taa. Ọbara Jizọs, bibie ya taa. Ọbara Jizọs, bibie ya taa. Mepụọ ọnụ kpere ekpere, n'aha Jizọs. Amen. Nke atọ. Ọbara Jizọs, bibie ebubo ọjọọ niile nke a na-ebo m site n'ala eze Ekwensu. Ị mara na a na-ebo nwa Chineke ebubo n'ala Ekwensu iji wee bibie ya? Joshua the High Priest, Ekwensu boro ebubo mgbe ọ bịara nata ngọzi n'iku Chineke, n'iru Chineke. Ekwensu boro ebubo n'oyi akwa ruru unyi. Nke a gara ime ka ngọzi ahụ ghara ịbịa zuru mgbe enwe divine intervention. Achọ nke ikpesi ekpere ike, nke a ji bụrụ mmadụ ọtụtụ mgbe dị iche iche. Anyị na-adaba n'ihe dị iche iche nke Ekwensu na-eji iji gbuo anyị ebubo, wee nọchiere anyị ụzọ ngọzi. Ekwensu wee kwụrụ n'aka nne iji gbochie Joshua the High Priest site n'ịnata ngọzi. Achọrọ ka ikpesi ekpere ike. Ọbara Jizọs, kpuchie ọnụ ebubo ọjọọ niile nke a na-ebo m. Tie ya etie. Ọbara Jizọs, kpuchie ọnụ ebubo ọjọọ niile nke a na-ebo m. N'aha Jizọs, mepee ọnụ kpewe ekpere. Kpuchie ọnụ ebubo ọjọọ niile nke a na-ebo m. Kpuchie ya, kpuchie ya, bibie ya, kpuchie ya, bibie ya. Ebubo ọjọọ niile nke a na-ebo m. Ọbara Jizọs, bibie ya. Ọbara Jizọs, bibie ya. Mepee ọnụ gị, kpọwa Chineke gị oku. Ọbara Jizọs, bibie ya. Ọbara Jizọs, bibie ya. N'aha Jizọs, amen. Ekpere nke ise. Ọbara Jizọs, bibie ihe ọbụla nke Ekwensu na-ana n'isi m. O nwere ọtụtụ mgbe ndị mmadụ na-aga a na-ahụ onwe ha na-arụ ka mmụọ ọjọọ na-ekele mụ na eji ha ụgwọ, na onwe onye n'ime ha ga-aga n'iru na-ekele mụ na eji ha ụgwọ, na-akwa ha àjà, na-eli nna mmadụ ọfụma, na famili ji ha ụgwọ. The claim nke Ekwensu, Ọbara Jizọs, ga-ebibi claim ọbụla nke Ekwensu na-enwe n'isi gị, n'isi ezinụlọ gị, n'isi nna gị, n'isi ụmụnne gị. Ọbara Jizọs, bibie ya. Mepụọ ọnụ kpewe ekpere. Ilukosu kabara. Ọbara Jizọs, bibie ya. Ọbara Jizọs, bibie ya. Mepụọ ọnụ gị, kpewe ekpere ugbu a. Ọbara Jizọs, bibie ebubo niile nke Ekwensu na-ebo m. Librakata banyaka shobrakata ligada. Ọbara Jizọs, bibiere m ya. Ebubo ọjọọ niile nke Ekwensu n'isi m, n'isi ezinụlọ m. Every claim ha nwere n'ebe m nọ, bibie ya. N'ebe ụmụ m nọ, bibie ya. N'aha Jizọs, amen. Ekpere nke isii. Ọbara Jizọs, gbapụta m pụọ n'ọgbụgba ndụ
ọjọọ niile nke na-aga n'ezinụlọ m, tie ihe tie ọbara Jizọs, gbapụta m pụọ n'ọgbụgba ndụ ọjọọ nke na-aga n'ezinụlọ m n'aha Jizọs. O nwere ọtụtụ n'ime anyị nwere ọgbụgba ndụ ndị na-egbochi ngọzi, ọgbụgba ndụ ndị na-eme ka ndị mmadụ ghara ịlụ di na nwaanyị n'oge, ọgbụgba ndụ nke na-eme ka ndị mmadụ ghara ibi ndụ ogologo, ọgbụgba ndụ nke na-eme ka ekunie ada. O nwere ọgbụgba ndụ nke ọtụtụ ezinụlọ gbara ekwensụ na-ejizi ọgbụgba ndụ ndị a wee na-elipagide ha. Ị ga-ekpe ekpere, tie ya etie, ọbara Jizọs bibie ọgbụgba ndụ ọjọọ ọbụla nke na-aga na ndụ m na ezinụlọ m. Tisie ike, ọbara Jizọs bibie ọgbụgba ndụ ọjọọ ọbụla nke na-aga na ndụ m na ezinụlọ m. Nwa Chineke kpewe ekpere, bibiere m ya. Ụbakulisa prakata, bibiere m ya. Luka shupra diakapata, bibiere m ya. Lakrupaseke podolikapata, bibiere m ya. Lege skoprakata bako shibrata, bibiere m ya. N'aha Jizọs, amen. Ekpere nke asaa, akwụkwọ nsọ sị, n'aka Jehova adịghị mkpụmkpụ ịnabata, ntị ya adịghịkwa arụ ịnụ, kama ọ bụ njehie anyị na-eme ka ekpere anyị bụrụ ihe a na-adịghị asa asa. Ị ga-ekpe ekpere n'abalị a, akwụsị n'ọbara Jizọs Kraịst na-ehichapụ anyị pụọ na mmehie anyị na njehie anyị niile. Tie ya etie, ọbara Jizọs hichapụ m tụọ na njehie m niile. Tisie ike, ọbara Jizọs hichapụ m pụọ na njehie m niile n'aha Jizọs. Tisie ike, ọbara Jizọs hichapụ m pụọ na njehie m niile n'aha Jizọs. Mepee ọnụ gị, kpọọ ọbara Jizọs ya hichapụ gị pụọ na njehie niile. Ọbara Jizọs hichapụ m pụọ na njehie m niile. Ọbara Jizọs hichapụ m pụọ na njehie m niile. Mepee ọnụ gị, kpọwa Chineke gị oku. Ọbara Jizọs hichapụ m pụọ na njehie m niile. Ụzọ ọbụla nke mmehie na njehie ji egbochi ụzọ ngọzi, ji egbochi ụzọ amara, ọbara Jizọs hichapụ m. Ọbara Jizọs hichapụ m. Ọbara Jizọs hichapụ m. Mepee ọnụ gị, ọbara nke na hichapụ njehie niile, hichapụ m. Eburu gadaga si kipalakada ya, eleke prokotoskopa ya tatatarabara, indelebo kapasu eliya bụ okoto si gaba ya. Ọbara Jizọs hichapụ m n'aha Jizọs, amen. Thank you, Father. Ekpere nke asatọ, ọbara Jizọs mechie ọnụ ọtọ ọjọọ ọbụla nke na-ekwu okwu megide ndụ m na ezinụlọ m. Tie ya etie, ọbara Jizọs mechie ọnụ ọtọ ọjọọ ọbụla nke na-ekwu okwu megide ndụ m, nke na-ekwu okwu megide ahịa m, nke na-ekwu okwu megide ezinụlọ m, nke na-ekwu okwu megide marriage m, nke na-ekwu okwu megide akara aka m. Mepee ọnụ gị, kpewe ekpere. Ọtụtụ ndị mmadụ amaghị na o nwere ọbara nke na-ekwu okwu, ọbara na-achụ n'elu ọta chi chiche, ndị dibịa na-achụ, ndị ọjọọ na-achụ, ndị ọkọtụ na-achụ. A na-egbu ọnụmanụ, a na-ekwubi okwu, ha na-akọpụta ọbara nọ ha n'ahụ na-ekwubi okwu. Kpọwa Chineke gị oku, ọbara ọjọọ ọbụla nke na-ekwu okwu megide m, megide ezinụlọ m, megide ahịa m, ọbara Jizọs sachie ya ọnụ. Na-agbali ọbara Jizọs elu, na-ekwubi okwu, na-agbali ya elu, na-ekwubi okwu. Ọbara Jizọs sachie ọnụ ọtọ ọjọọ ọbụla, sacrifice ọjọọ ọbụla nke na-ekwu okwu megide alụmdi na nwunye m, nke na-ekwu okwu megide akara aka m, nke na-ekwu okwu megide ahịa m, abakosokoto n'aha Jizọs, amen. Anyị ga-ekpegharị ekpere ugbu a, mana anyị ga-ekpe n'ụzọ dị iche. Onye ọbụla nwere shop, enwela mgbe ị na-ahụ shopu gị abịa kwụsịra gị ọbara n'onugbu ọkụkọ, ị maghị ebe ọbara ahụ tara n'ihu shopu gị. Ọkwanụ ịhụ gị ụlọ, ebe ịhụ gị ụlọ gị hụ ga-abasasị ọbara, gị hụrụ m ọkụ n'ihe gbasara ego n'ụmụ ihe dị iche ọcha ahịa, akwara gị aja wụsa na shopu gị, ọnụ ụlọ gị, ọnụ ihu ọfịsị gị. Ọ ndị m chọrọ ka ha kpee ekpere ugbu a, tie ya etie, si ọbara Jizọs bibie ọbara ọbụla nke na-ekwu okwu megide ọganihu m. Tie ya etie, ọbara Jizọs
bibie ma sachiono obara ojobula nke na-ekwu okwu megide akara ka megide ọkadịru megide ahịa m megide ụlọ m na-arụ megide ebe m shiri megide ọfịsị m ọbara jizọs mechie ya ọnụ lakrupaka sike balokodo ịnakapakata mepụọ ọnụ n'abalị ya kpewe ekpere dịka ị na-ekpe ekpere chineke na-atọpụ gị n'abụ onye ọbụla ejiri ọbara gbachie shop gbachie kọstọmas n'abalị ya atọpụ m gị n'abụ kọstọmas bịawanụ klaịent bịawanụ atọpụ m gị agbape m ọfịs ahụ site n'ọbara jizọs agbape m shop ahụ site n'ọbara jizọs agbape m wehaus ahụ site n'ọbara jizọs agbape m ụlọ ị na-arụ agbachiri agbachi ebi ya na-arụ ụlọ itinye ego n'aka ụlọ ahụ ego gị gbarie n'aha jizọs agbape m ya lakụrụ maka sakata ya legide papapapapa sikede nako prokodi ya elipragataka agbape m ya n'aha jizọs amen. Ekpere nke itoolu si ọbara jizọs kpuchite mụ na ezinụlọ m pụọ n'akụ niile nke ekwensu n'aha jizọs tie ya etie ọbara jizọs kpuchite mụ na ezinụlọ m pụọ n'akụ niile na-ata akụ nke ekwensu n'aha jizọs. Otu nwoke si n'ụlọ ya pụta ihe nwa akụ ya n'isi kpam ya lee ya ka shi nnụnụ ya lere anya elu ya nwee nnụnụ fefenụ so ya lele ya anya elu chere gawere mmiri sapụ isi ya kwa aka ya. From that time nga anụ na drọpụ ihe ahụ oge a hichapụ ya otuto ya nga echiko na egwuregwu n'ọsụ lechaa ya anya lee ya anya n'ọsụ ebe a na-aga n'ọgwụ na street ha famasi lechaa ya lesa ya ọgụ ihe ọgwụ ọ ga-awụ bakteria jos nye ya ọgwụ ampiklọs na ụmụ ihe ọ ga-aṅụ so na parasitamọl nye sị ya na-ewufu anya nga bifo yu noti isi azawala bifo yu noti ọ ghọla ezigbo ihe abịawa otutu ahụ nke mbụ bifo yu noti ọ ghọla ozigbo ihe bifo yu noti ọghọkwara spes asịkwa na ọ kansa asịkwa na ọwụ kansa ọ gwa ihe egwuregwu ịma mgbe ihe ahụ mere ọ na nwa ya nwaanyị evido gahịa na-aji ya na chọọchị na nnụnụ nyụrụ dadi ya nshimishi ede na-egwu egwu mgbe ya mere dịkọt de vidio nwa ya nwaanyị dfite mgbe ọ na-asa isi ya na nnụnụ nyụrụ nshimishi eche na-egwuregwu lemitedu somten a na-agba ndị mmadụ akụ na akwụkwọ abụọma isi iri itoolu na otu 91 akwụsọ sị na a na-agba ndị mmadụ akụ onwe ndị a na-agbanye akụ ha nwee asident onwe ndị a na-agbanye akụ ọrịa ha na-amaghị ebe osi pụta anaghị ma nke ọrụmakụkọ ọ jọsụ pụta ọsịsa ahụ na-abafu mpụta ya akụ ya na-ara kpam ya akọ ya akọ ya akọ ya atọ nọ red ya akọ ya akọ ya akọ ya atọ nọ veri red ya abịa n'ụlọ ha ma nwee be any history of breast lump or cancer na ụmụnne ya so ya letere ya anya jọs were rob tee nga techa ya fụcha ya fee ya gara ka ọ ga ya ga ọrụ gbanọta n'abalị ebe na-ekpoto maka onye mmiri ọkụ wụ ya kpotoshie akpotoshie before you know the next 2 days oyiligwe bra ya nyezi ya yi sweta ya ga ọrụ ya yiri ya yiri sweta yiri other things ọ na-ekwu ya omume ihe ka ọ gịnị so a treat wey akụkọ akụkọ from there ya na-ere kasha ebe a na-agara abịa wepụta the things cheke ya kpaso adị ọ dịghị cancerous what is it na ala what is this onwe ya diabetes so ya na-akpọta akụ ekwe nso ịma nọ na-anya moto pụta n'ụzọ gbaa brek moto tọmbụlọ chineke protect ya ọgwụ man of god so ya pụta n'ime dat na ọhụụ bikọs o ji si bet ya bet moto ịkọ pịapịapịa ifeta ajọs nya nwa ihe a kọwasia glas ka ọ pụta ndị mmadụ nye aka ikuweso obere ihe kọrọ ya kara ya na ahụ gbaa na glas akpọpụta agacha ụlọ ọgwụ test he was okay ajụwasị esi eligwe na ihe bụ ihe a onwe onye gị na onye gị na road ọ gịnị dịbiga na ịhụrụ nnukwu ehi nọchiri ụzọ ya jọs gbaa brek ga kpapapapa ndị na asụsụ enweghị ehu anyị hụrụ ọ gwa ma abịa dị ọgwa enweghị ehu anyị hụrụ ya ahụ ya ataka ekwensụ ị ga-ekpe ekpere n'abalị a tie ya etie ọbara jizọs kpuchite mụ na ezinụlọ m
pụọ na ata aka ekwensụ, akụ ekwensụ niile kpuchite anyị, kpọwee babuku sakapala iketabada ekubala shakatabata mepeọnụ aka ekwensụ niile, ọbara Jizọs kpuchite anyị, ọbara Jizọs kpuchite mụ na ezinụlọ m, pụọ na akụ nke ekwensụ. Ọrịa na-aga n'abalị, terọ na-aga n'ehihie, ọbara Jizọs kpuchite anyị, kpuchite anyị, kpuchite ikopalakata n'ime ọnwa a kpuchite anyị, n'ime ọnwa a kpuchite anyị, ọpụpụ anyị na mbata anyị kpuchite anyị, ụmụ m ga-abanye skuulu na septemba kpuchite ha, ri alaka bọskoporo ịgatagata ya ekubatakasị ya, ọ dịghị ngwa gị ọbụla nke a kpụrụ megide anyị nke ga-adị n'iro narị ịkọ baska prakataliga eli prakatagada melika pasoko prakataliba na mbakotosha na aha Jizọs. Amen. Akwụkwọ nsọ sị na ọ Chineke kere onye na-akpụ ngwa agha. Ekpere gị ugbu a bụ o Chineke bibie ngwa agha ọbụla nke akpụrụ imegide m, imegide mụ na ezinụlọ. O Chineke bibie ngwa agha ọbụla nke akpụrụ imegide mụ na ezinụlọ. Chineke gwara ya na ọ ya gwa onye kere onye na-akpụ ngwa agha, nyekwa ya ugboro ji akpụ ngwa agha. N'ihi nke a, ọ dịghị arịka basakata, ọ dịghị ngwa agha ọbụla nke akpụrụ megide anyị nke ga-adị ire. Tie gị etie, ngwa agha ọbụla nke a kpọrọ imegide mụ na ezinụlọ m, ọbara Jizọs bibiere m ya. Tie ya etie, ngwa agha ọbụla nke a kpọrọ imegide mụ na ezinụlọ m, ọbara Jizọs bibiere m ya, bibiere m ya. Mepụọ ọnụ gị, ọwa Chineke gị ụkọ, ọbara Jizọs bibiere m ya. Makụlakasị ya, elepata ya, melika brakada esekụbarada mgbabakụa lakata yiyo zekiri babata. Ọbara Jizọs bibiere m ya, ọbara Jizọs bibiere m ya. Ngwa agha ọbụla nke a kpọrọ imegide mụ na ezinụlọ m, ọbara Jizọs bibiere m ya, bibiere m ya, bibiere m ya. Mepe ọnụ gị, kpọwa Chineke gị ụkọ, ọbara Jizọs bibiere m ya, ọbara Jizọs bibiere m ya na Jizọs. Amen. Ekpere nkiri n'otu, ọbara Jizọs bibie ike ọbụla nke na-achụ m site na ntọala m. Nna anyị ukwu Jabez, ọ bụ ike nke ntọala ya chụga ya chụga ya chụga ya chụga ya libatu ya lishie ike tuturu ogwe ọga kpekpere bibie ike nke ntọala nke ụlọ nna ya. O nwere ike na-esi na ntọala nke ụlọ nna anyị na-achụ anyị. Ụfọdụ ka ọ na-agbachi ụzọ, ụfọdụ ka ọ na-eme ara agba ha, ụfọdụ ka ọ na-eme aka nkụchasị, ụfọdụ ka ọ na-eme omume machi ekweghị, ụfọdụ ka ọ na-eme ha aghọ ndị iberibe, ụfọdụ ka ọ na-eme ha were ego pụọ abụrụ na ha gbara aka lọta, ụfọdụ ka na-eme ha nagodo ugboro oyibo arịba tret ahụ asị onye anọ 12 years na ugboro oyibo, ọ nọ 10 years na America, ọ rụtala ihe ụlọ nwee blọk ichere ọgba aka mbana ọgba ha aka. Ọ wụ ihe a kpụrụ megide onye dị otu ahụ. Ị na-anụ ihe m na-ekwu? Ike si na ntọala, the power from your past, the power from your past. Ị ga-etinye eti, ọbara Jizọs bibiere m. Ike ọjọọ ọbụla nke si na ntọala wee na-achụ m, bibiere m ya. Tie ya etie, ọbara Jizọs bibie. Ike ọjọọ ọbụla nke si na ntọala nke ezinụlọ m wee na-achụ m, bibiere m ya, bibiere m ya, bibiere m ya. Mepụ ọnụ gị, gwakwa Chineke gị okwu, ike ọbụla nke si na ntọala nke ezinụlọ m wee na-achụ m, ebube eluigwe bibiere m ya. Ike ọjọọ ọbụla nke si na ntọala nke ụlọ nna m, nke umere nne m wee na-achụ m, ọbara bibie. Askipraka, mepụ ọnụ gị, ka ọchịchịrị ọbụla nke si na ezinna m, nke si na ntọala umere nne m wee na-achụ m, na Jizọs, ọbara Jizọs meriere m, meriere m, meriere m. Yakubakasakapalikata elikapakaskupragataka lepapandelikaba, mepụ ọnụ gị, eshukaba lekidebo lakazekrupa ilekidozo labanika lesukaba lekibragado nakasupradia eleko zakakapo ilakakapo ilakakapo ilakakapo ilakakapo. Ọbara Jizọs bibie ya na ha Jizọs. Amen. Ị ga-ekpe ekpere ugbu a,
ọbara Jizọs weghachiri m azụ. Ihe ọbụla nke ekwensu zuru na ndụ m na ezinụlọ m, tie ya etie, ọbara Jizọs weghachiri m azụ. Ihe ọbụla nke ekwensu zuru na ndụ m nakwa na ezinụlọ m n'aha Jizọs, weghachiri m ya azụ, weghachiri m ya azụ. Ngọzi nke ezinụlọ anyị, weghachi ya azụ. Udo dị na ezinụlọ anyị, weghachi ya azụ. Ọganihu nke ezinụlọ anyị, weghachi ya azụ. Ihe ọbụla nke ekwensu nara na ezinụlọ anyị, ọbara Jizọs weghachiri m ya azụ. Nwa Chineke kpewe ekpere, la krupa kasi ke bụrụ dụrụ lega papapapapapa mepụọ na gị. Gbawa Chineke goko, ihe ọbụla nke ekwensu zuru na ezinụlọ gị, ọbara Jizọs weghachiri m ya azụ, weghachiri m ya azụ, weghachiri m ya azụ. Le ya kokodo ịka baraka dị ya ekudasakadaba, weghachiri m ya azụ. Gbawa Chineke goko, ịzara nagoo, ịzara nagoo, lakapato ya, ịzakapata ya, eleke brokodo, ọbara Jizọs weghachiri m ya azụ. Iziatoto ịlakapada eleketuzo labrakatia leketeboria ịsapato ekapado ịlakapo n'aha Jizọs. Amen. Ị ga-ekpe ekpere ugbu a, sị, ọbara Jizọs mepere m ụzọ niile nke ekwensu gbachiri m, mepere m ụzọ niile nke ekwensu gbachiri m. Tie ya eti, ọbara Jizọs mepere m ụzọ niile nke ekwensu gbachiri m, mepere nne na nna m, mepere ụmụaka m ọzọ niile. Ọnụ ụzọ ọganihu nke ekwensu gbachiri anyị, mepee ya, mepee ya, mepee ya, mepee ya, mepee ya, mepee ya n'aha Jizọs. Amen. Ekpere nkiri na anọ, tie eti, ọbara Jizọs nye anyị mmeri n'agha niile nke anyị na-alụ n'ezinụlọ a n'aha Jizọs. Tie tie, ọbara Jizọs nye anyị mmeri n'agha niile nke anyị na-alụ n'ezinụlọ a n'aha Jizọs. Mepe ọnụ gị, kwubiga okwu, ọbara Jizọs enyela anyị mmeri. O Chineke, onye na-enye mmeri, nye anyị total victory n'ime ọnwa Septemba. Nye anyị total victory n'ime ọnwa Septemba. Mepe ọnụ gị, kwubiga okwu, ngwa fewere ya aka, tọrọ ya mma mma, nye ya ekele dịrị ya, o kwesịrị ya. O Chinri wotido n'aha Jizọs Kraịst onyenwe anyị. Amen. Thank you, Father. Ọ bụ n'ibe onye ọzọ, onye na-eche ozi n'ụlọ Chineke, chetakwa na ekpere anyị dị isi, the third service today by 9 p.m. bịawa, ịbịa bịa late, especially when you be within Owerri Metropolis. Bịawa soro anyị 9 p.m. anyị gara tụtụte mmanụ, rie oriri nsọ, narị ike ọhụrụ nke anyị ga-eji merie n'ime ọnwa Septemba. Onye ma ebe a ka anyị ga-akwụsị, Chineke na mmanụ ga nrịkọ otu ugbo abalị echi. Ekpere Chineke m gọzie gị. Imeela soro anyị kpee ekpere nke total victory nke abalị taa. Echefukwala na anyị ga-emechi ya na Sọnde abalị 27 nke ọnwa Septemba na Fero 3. Nke mbụ ga-ebido ụzọ gafee elekere 6, nke abụọ ụzọ ka gafee elekere 8, nke atọ ụzọ ka gafee elekere 10. Na Priest Abraham Godrozari